Adabu, awon eko ya yi ti a gbudo ni ngba ti a ba nse adua. Ni o ni pelu ogun Olorun oba, a mo se alaye fun wa awon asiko ati awon aye ti a fe ki a se adua, nitori pe adua mo ngba ni awon asiko yi. O ti je wi pe Olorun oba, oba ti ola re ga to pe wa to ni ud'uni astajibu lakum, e ma pe mi ma da yin lo. In salaye fun wa pe Olorun ba mo ngba adua ni gbogbo asiko. Amo ninu anu Olorun oba ati ikere ti o ni siwa, Olorun ba fi awon aye kan sile ati awon asiko kan sile to je wi pe adua mo ngba aju ni awon asiko yi. Eleyi o je ki onikaluku wa ka mo reti asiko yi, ki a si mo mura sile ti asiko yi ba de lati le se adua pelu orongba wipe Olorun ba yo gba adua wa ni awon asiko yi. Awon afa olumesin won se alaye fun awon asiko yi ati awon aye yi ni opolopo, amo nitori asiko a menu ba die ninu e, a nbe Olorun ba ti ola re ga ko je ko se wa ni awon Ramadan. Bakan na awon oru 21 23 25 27 19 lati le ma be Olorun ba ni oru yi. Ya wa Aisha odi Allahu anha o bi oji sonu sa sala lere pe Olorun ba fi mi se ko nge osu yi kini ki ma so anabi ni ma so bayi pe ala umma innaka afu tuhibbu al-afwa fa'fu anni, iwo ni oba alamoju kuro onife lati ma samu. Oru si pari nigba ti a ba ti ki irun alfajari. Taba wa wo lalafo maghrib si alfajari, taba wa pin si ona meta, ona keta ati kenyin gege bi apejuwe, lalafo bi ago bi meta si ago marun abo ni awon asiko yi oorun ma n dun moyan lara daada. Idi ni to je pe Olorun ba fi gbigba adua si asiko yi, bo ti je wi pe oji sallallahu alaihi wasallam o ni Olorun oba ba ti oda re ga i mo wa sisan mo ti le aye gege bi o se wa ni ibamu pelu titobi ati gbigbangbon Olorun oba, oba deda ti Olorun oba ti wa sisan mo ti le aye ni asiko yi, Olorun ba yo wa mo so bayi pe ta le ni na ti pe mi kin dahun pipe re, ta le ni na ti n bere nkan lowo mi kin fun ni nkan ti n fe, ta le ni ti n toro aforiji mi kin se aforiji fun ni asiko yi. Asiko yi na ni orun ma n dun mo wa o, eyan mo ya mi alapinle ti e n gbo mi ni asiko yi. Asiko yi orun ma n dun mo wa gan, ta ba wa gbiyanju lati dide ni asiko yi ta be Olorun oba, idaniloju n be fun wa ipe Olorun ba ma n gba adua ni asiko yi. Asiko yi na ni asiko ti a ma n je saari ni anu ninu awe, asiko ti a ma n je saari abi Olorun ba ki Olorun ba ki o gba adua wa. Eleketa ti a tun menuba ni awon asiko ti adua ma n gba o na ni igbeyin awon irun oran yan o, duburu salawati li maktuba igbeyin awon irun oran yan, irun alfajari, irun zuri, asri, maghrib ati shay ni igbeyin won. Awon afa olumesin won ni kini won gba lero pelu igbeyin yi, won ni saaju ka to salama. Awon afa kan so be gege bi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ati so ati Ibn Qayyim al-Jawzi, a si ri awon afa na ni asiko yi na tawon na so be gege bi afa wa Ibn Uthaymeen, awon so be a si ri awon afa to so wi pe leyin igba ta ba salama tan ni asiko yi ti adua mo ngba. Awon olumesin won wa ko pa mejeje papo, won ni saaju ka to salama tabi nigba ti a ba salama tan, adua mo ngba ni asiko yi ki onikaluku wa ki a ri pe a fi eleyi si okan. Bakan na ni elekerin ni asiko ti adua mo ngba o na ni bainal adhan wal iqama, ni ara afo igba ti won ba ti pe irun saaju ka to gbe iqama. Opolopo awon eyan loni ta ba pe irun tan ejo nu won mo to siwaju ko to di.

0: Adaba 88.9 FM Atuti Fufere
1: Adaba yo.
2: Se eri ni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo boda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje aye ohun ti e wa su mi
3: agbori ise lo se je lobe se wo gbo ni pa baba oke ogun ni ogulugbo ade tun fi wi atego somo ara aye lore lori eyike yi isoro tun jo mo eda lenu iwo na gbianju ko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460649 0706460649 baba oke ogun agbalagba ode tun fi wi atego sewosan
4: mo ki gbogbo eti to n gbo mi ni dide akoko yi agbalagba onisegun kan be nbi pelu mi baba oke ogun loruko won seri baba yi ti ba ti ri won ton ba ti wa bayi ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa ohun ti o se pataki o ma n je ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma n gba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
5: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te o n kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na laafi lole aye olorun ma je ka laafia ara wo di fi afia o a gbadọ ma wo alaafia ara wa niran a gbadọ mojutu ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nnu le ti o ma gboro ta emi baba oke ogun mo wa number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura baya wa wa fe mbere one lowo mi abo ni imoran kan to fe bi mi abo fe bere lori one abayo pe mi sori ero bani soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19
4: Eshon baba amo ipe ohun teyin ma n gba ni nimoran le lori ni ile ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
5: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo onu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni wo wa nri ninu ara ti e nwo to n gba mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti je bayi laaro yo ma ri pe gbogbo onu ara lo bere si ma rohun ni elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi ere orun sun arara balomi ba ti egbinju to so orun wakati kan aborun wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re isoro na ni o je bi ogun seju ogbon seju ko ni le dide nile yo da be ko se wahala loju orun ni tabe enikan ti na ni papa loju orun to ba tun gbinju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe sele se kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda lemi fi ma so pe e ma je adaka ti wa na ba ti riru apere bayi gbianju ko wa yoju semi baba oke ogun fun imoran ati one abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obinrin mo ti ko wa lati ilu sayoro ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomin to je pe apa kan elomin ese kan elomin ko ti e le dagbe elomin o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade ko mo se ma fa jade elomin ati soro re isoro ni agba kara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni tai tai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri patele se ohun be si ma ke ohun gogogogo be elomi ba sun bayi kile o to mo elomi le se eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni mo fi so pe kagun eju kadide nle ka wa janfani ewe ategbo eyi ta gun eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sanyoro to wulo fokunrin to wulo fobinrin ka wa janfani re nle se baba oko ogun ni number 4 dudu yamilem opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o sabu o 64 60 64 19 oh samu oh 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se npe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti loyi mo ti lohun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je nindu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so tun to gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi si olohun ba ni wa ni o le janfani egbogi mo kuro yi o ri pe logo olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju si wa to ti gbianju sa wo yen o ri pe lagbara olohun wa no dupe o dupe fa olohun ni o dupe ta lo mi esoju lase o ngba to ba dodo wa agbiyanju a se be lohun fun bo ba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to lohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le se baba oke ogun ni number 4 dudu yami len opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero ba ni soro mi re o sebu o 64 60 64 19 o sebu o 64 60 64 19
4: Eshun baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agu ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
5: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi ata won nkan ta mu ba won nkan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agwara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo be si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu le mo tabi ko ke ma gopo gbogbo ara ni wohun balomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo sese gbonse yen bayi ko le bi te wura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategbo yi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta wu ni elomi to ba ni eleyi ni yo hun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yo hun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi loto ewe ategbo ona won ti jin ko si nto si mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin nipa ti wale ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyoro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa neje nitori e mo fini kayin ni wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa wa tolorun ba ni ko gbeju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olorun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olorun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura nbe lawa a ni fara nira wa baya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi o 7 64 60 64 19 o 7 64 60 64 19 da la lo mi yo ma ri pe baya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun iwo na wa ninu awon ti o ma gbegbo pe number 4 tudu yemi len opposite oyemekun grammar school nilu akura to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia origba
2: a o ma ti eri eni gboro lenu ojo meta yi o e la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje ayo ohun ti e wa su mi
3: agbori isi lo si je lobe se wo ko ni pa baba oke ogun ni olugbo ade ton fi wi atego so mo ara aye lore lori eyi ke yi isoro ton yo mo idalenu iwo na gbianju uko si baba oke ogun loni e ma pe 0706460641907064606419 baba oke ogun agbalagba ode ton fi wi atego se wo san

Ko, etu kabo, sori etu pataki, leyi te ti yon reti e. Etu ti ati man se, abeye wu ati, bele won, lori a won, ishe ti a won, ni toba wa lori ipo, ti won se, fun idagba soke ilo. Gege bi mo se sotele, mo ni ari se ni arika. Arika yen ko de ki se baba iregun o, ke di ti o ba mo ji, se te yon se o ba le man, la se nka. Tene kan ba nbe lori ipo ko si n to buru nbe o beyan ba nsalaye nipa ise to se iyen la fi mo taleni to kunju iwon ninu awon eyan wa to ma ndi ipo ko de nse oro ipo lo selu nikan o koda titi dori awon ipo lelegbe njegbe ni clubs ni associations ni unions gbugbu awon to wa lori ipo pata ilo ye ki won mo se igbele won ati agbeyewo lori ise ti won gbe ibe se to lori eto toni a tun menu ba pupo ninu awon ise ti senator ipin sagba ti won se gege bi senator to nsoju wa ni Ondo North Senatorial District ko to di pe a ma te siwaju lori eto de e je ki ya dodik

gbogbo nkan kan sele lagbo awon oloselu ti mo fe ke fi kogbon o seri en to ba di ipo pataki mu o gbodo ni awon to mo nipa eto ipolongo idi ni pe beyan ba tin se nkan kan ti o ba ti polongo e koda awon eyan ti won ti ri poni to n sise won ma tun soju be ni pe won o ri nitori pe nse la won fe lati ma pe gan iru eni be be eni ba de npe gan janoku lo ma so pe won ri kini kan firi ṣugbọn nigbati eyan ba nse ise nipinle Ondo tabi ipinle Ekiti ti won wa lo ngbe jade ninu iwe iroyin elede oyinbo to de wa ni Abuja tabi Sanfara to de je pe owo iye biye ni won fi ngbe jade nbe o e ri pe iru nkan be yo mehe bawo ni awon iya loja to ni sowo atawon agbe ti nbe lagbegbe iru eyan to sise rere be yo se gbo ohun ni awon ojogbon fi nso wipe eni to mo nipa eto ipolongo pupo ohun ni ke je ko ma ba yin bojuto ise yin o a kon fi eleyi se danileko ni tori ibudo pelu iru ede ati ilana ti eyan ba gba polongo o se pataki pupo iyen gbe apoti ojoko ibe yen gan ko ni ati en lo loni mo kon fi yen se ayaba

0: ni paoro awon ise ti senator jide ipesagba to ti se ni ondo north ati fenu ba pupo nbe mo si dupe lowo gbogbo awon to npe wa lati so fun wa wi pe otito lawon ri awon kan won yi o pe sugbo ki lo se ta ti ma se ru eto yi tipe tipe emi na si fun won lesi wi pe ko si gba te eyan ba daso ti o ni ri ara lo si o ati pe gan asiko ti olohun oba ba fe fun kan na lo nje ko waye bi oluwa oba se fe niye
1: abada seyin mo ni je ti wa o laye ko na
0: Ilaban sologologun se ninu oloko ma dun moro yin sa nitori e lawon to ba ti duya tawon ololufe on rere ondo no senatorial ya district fin gbosuba kare fun senator jide ipesagba won lo ku ise poku omo se nkan to wulo fun ojo la won olugbe ni ondo north lo ndawole se wuruguru to di answer danda wi oloko ogbowo o se bebe lori eto eko eto iwoso eto ise ogbin ati leyin fa won onise owo onisowo oja o si fa won akeko ewo ti ICT centers ta won mo wa tin se danileko won de ma gba laptop atawon irinse mi ka won ne o le de ni pataki to ma wa independent lojo waju opo ninu won lo tin se daada bayi ti won de dupe ewo atunse ona lorisirisi ewo kiko oja ewo ti na sola atawon kan pataki be ta le katon oh my god eni to ba laju lo ma rirawo lowo ale eni ba leti to latile lo ma mogba oju nku eni ba diju mo ri o le ri nkan ara ni popo tori agba to ba lomi ninu ki du woroworo kiri agbegbe oh sinito jide ipesagba sise pupo iye lo fa tawon igbimo kan fini ka jade ka polongo e ori gbogbo lolufe nkan rere to de mo yin nkan rere lo gbosuba

gbakana tun be ti won gbe owo goboy sile cash fawon odo wa ki won le ri nkan tesiwaju ninu ise owo ti won ba nse abi ninu eto idokowo won gbogbo e lo wa ni akole o to ni osu to de tun ni ojo igba kan be ti ojo sose ngba kan to ba orisirisi awon opo ile kan je ngba yen sebi sineto yi jade to kakiri gbogbo awon ti le won fara ba nbe eni sineto yi lo ko awon nkan ilo fun lati se atunse ile na distribution of hospital equipment nko fun state specialist hospital ikare atawon ile iwosan pataki be ni Ondo North Senatorial District aye gba fun yin lati ma pe mi o fa won kan te ba si nfe lagbegbe yin ti sineto wa de ma ma da yin lohun tori ise nlo ko ti pari o to koni ju bayi lo fun ti saye e ja tun pade lola to mogun olupumi lo ko temi e ku ka

eto aku dede wuyi o ni agbara olohun oba akoko yi yo mo san wa yo mo san wa eto yin eto wa nlogori afefe eto eko di rorun education made easy lati ile eko educonsult privacy educonsult school of preliminary studies te ba tin gbo ohun yi e mo pe en ta fe so o na lo da lori eko awon omo papa awon omo to ti kawe mewa ti an fe woli eko university e ri bayi bi awon odo awon omo wa won ti se idanwo UTME nijo ni ti an fe woli eko university ti an fe wo 100 level e wa ri 1.6 million ye pe won million kan o le 600,000 o ni won pe won ti won jijadu lati raaye woli eko university ti 100 level aye melo lo wa wa nle ti an fe woli si o wa re o he ifidire mi o wa po ninu idanwo won to je pe awon to pass daada won o to nkan nitori orisirisi idi eti le eko educonsult ti an ti se awon iwadi kan le lori itekute phone agbajumo eko to iberu ati bi oju ojo se ri pelu akoko je se danwo e ri nigba toro ba wa ri bayi to mo fi mo dagba kale ti won fi mo kegbe kegbe kogba mo darapo ma awon egbe ti o da kaakiri e ya ti tije awo ona abayo ona ni advanced level a level to mo se laarin osu meje si mewa pere ti o wa lowo 200 level be ni ojo ori oni se pelu advanced level pe omo kan ti wo 16 years won le lo wole fun advanced level bayi ba wa ri kan na ti idanwo kan tin ja mole die meji e meta manu le o na le lo bere omo ti o ba ri anfani ati wole lati pase UTME bayi to n ba lo bere advanced level awon to raye wole hun nigba ti won ba fi de 200 level won jo lo pade ni tori pe ohun o ti pari pelu a level ti won jo lo pade ni 200 level iyen ipele keji ile ko university e ri pe ogbon o wa ninu ti a so funra wa ni akoko yi e dakun eyin obi atata e ma je ka du awon mo wa ni anfani yi anfani ayeraye ni o ko mo mo dagba kale kan mo mo kegbe kegbe ko gba ko gba kaakiri omo ba je omo odun 15 gan bayi se ni o le se idawo UTME to ba lo bere a level advanced level nigba ti o ba fi di wo yi odun ti nbo won ti yege ni won ba lo wole si 200 level iyen ni pase direct entry odo ajo jambu ona won ti gba DE form yen direct entry form ti won wa lo wole si 200 level nile eko university to ba wu won fun course ti an ba fe se a je pe ohun atawon ti an wole nisin won lo pade ni 200 level nile eko university be ni e ja tun wa jo kiesi leyi o awon omo ti an pass UTME gan won to le raye wo 100 level yo mo tu ipari odun si odun ti nbo lawon ile eko mi ti a ba wa ri ile ti o pass re a je pe o tun di odun ti nbo to le lanfani ati se danwo UTME mi ku won to wa raye wo 100 level a je pe yo di odun ti nbo leyin ile ti nbo ah ojo si nlo ododo eyan anfani ti wa o nile eko educonsult bayi awon eyan ti lo ngba form ti won lo se advanced level a level ni educonsult life ti ojo ori omo se ko wa sibi ti omo ti le wa aye legbe wa nile eko educonsult te ba wa sumo to mo ba fe mo wa njojumo aye re na wa sibi ti le eko wa en so fun alaipe yi kuda phone number te le pe si en so fun alaipe yi ile eko educonsult to mo ba ti lo be ti won se advanced level bayi laarin osu meje si mewa pere ni won se 200 level ni won lo wole si onile eko university e wa ri o ti le ni 20 odun daada ti awon akeko tin lo sile eko educonsult dan lo se a level ti won si wole eko university opolopo omo lo ti lami laka kuda awon to ti gba oye muye won wa nbe awon to ti lo soke oko ti en lo keko leyin ti pari a level advanced level tan ni educonsult won po repete a lo ti le daada ni egberun 24,000 omo 24,000 students to ti gba educonsult koja nipa a level tan so ina ni ti en se raye wo awon ile eko giga ni Nigeria ati loke okun e wo ki wa se pe nbo omo ba se advanced level tan ni ile eko educonsult ni won wa juwo si pe o dabo rara o won ba omode gberegbere ibi ti o ti ni admission si ile eko university to ba fe fun course to ba fe se be ni awon to ti gba be koja o ni ke mo bi koda gege bi onise iroyin awa na ti ni awon omo ti en gba be koja o to lo ba to si gba fun won ile eko ti en fe ni en lo course to won lokan o ni won lo se ikida pe ko si aye gbe fe ni ile eko educonsult discipline to gbon

0: 88.9 FM Awolu Solu Dero Pese.
1: Se ngbadun adaba
2: mo ngbadun adaba
1: mo ngbadun adaba
2: mo ngbadun adaba
1: o ngbadun adaba
2: bubu wa na ngbadun adaba.

Eko de di akoko yi, gbogbo bi ta fe fa ikani yi nfe de. Eto idili otun lo wole to yen wa. Eleyi ti ile ise iranse idili otun and Tabitha Empowerment Foundation IFTEF n sagbateru e. Latowo iranse Olorun, Reverend Wole Afolabi JP. Tinu ijo Biola Baptist Church, Mission Road nilu ore. E fa pere tedi ke jajo keko ti o mu kidile wo gogege. Eku kale, idili otun ba le pe.

0: Our office day for Danco Plaza, Adilosun, beside Olumoto's, opposite Maria Azomta Catholic Hospital, Ikere Road, Ado-Ekiti, Ekiti State, or Green Green House on top, 0707-484-3351.
1: Babakere wa de balẹ kasagua lori itoju ilera ti aile se dede olomokunrin ni kan soso chai idunnu subu layo fokunrin atobirin opo gbeyawo lo ti denu kole latari wipe awo oko re o kaju ludada baba boda o le tate kan le du be lo simi jakuje debi pe o ti wa so e dakure te lodo lolufe re babakere wa ni o foro re lo lori aile se dede tin bo fira idakole arera ti e kosun lo opo eyin dudun ara tita ara gbigbona inu kikun inu kekun aya tin lu pipi pi ma le gba se o wa tese to kuriri ni waju tani baba kere wa ni o kan si pelu ero igbalode tun ma so bi tin kan lu go si lara ti e ogun te ba lo laarin iseju merin le logun ti o ba sise o fu tu fa teni ki se ti baba kere wa wa pe mi de be
2: bazo olo ma jarogun aiso
3: Moki onile moki alejo ani faisan lugba oruko ti emi ni Babangana ti gbogbo aye ma pe ni baba kerewa alase ati oludari stand action koboko eike ikude to wale ma ba iwo lomokunrin ja kan si mi
4: nile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street nilu Akure
3: phone number mi 08164122777
5: kila amo si stand action koboko awon egbogi to da fun olomo okunrin ni kan soso o ni a pe ni stand action koboko ani ni olomi ani oni powder olomo okunrin ni kan soso lo sise fun o ti nkan mo okunrin re ko le ma gbera dada ki agbo re ko le ma kan bi agbo ki e se ara re ko le ma gbera abi oruko ti e ti e ti ri pada si boda asuke niwaju ololife re iru nkan bayi ko da o ma fight ju fun olomo okunrin ni tori re la se mu egbogi stand action koboko wa fun olomo okunrin ni kan soso eguje egu o saje osa ogun temi o ba mo emi o ni so nipa e egbogi ti emi gbe kakiri nkan ti mo jogun lo ba nla wa ni baba wa a ma dagba a ma wo 90 wa ma fe iyawo meji meta merin won si ma capable lati ma ba won se boya omo ogoji odun ni eni 50 odun ni eni 60 odun ni eni tori pe e se ara re ogbera dada agbore o le kan bi agbo abi e se ara ti re kere ju ojo ori re lo ada fun re o le gbera dada ma fi degula
4: baba kere wa kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
5: ibenuwa ti e ba wa si odo wa e mo pe omi yato sagbo agbo yato somi ogbo e ti e ba wa si odo wa o ni eje anfani ayewo ofe nipa ona igbalode wa ati awon baba nla wa ti a mo ni ona onifade eyi re ni gbogbo igba e ri keri ka ran ro ni ara nje eje ni abi omi ji ara re ti o fi biri so fi re si ko po to ba fi dagula o le pe mi sori ero ba ni soro mi
3: 08164122777
5: boya won se eyo e marun e mefa kile to mo bo se se eyo lo se mo mi abi to ba ye se eyo ti e a ma ta a ma yun e boya ara ta eni abi ara nja eje ni abi nu re kun ni gbogbo igba orukun ro eni ori kerike ara ro eni abi atirin ibuso kan sibi keji o di ogun abi won ti e ti ni pe nija ninu isu ara ni iye olomokunrin ni pe ko jilowuro ki kan omokunrin re ko duro dede to ba ti pe kan omokunrin yo do dede a je pe aiso kan wa to nfa a pe nija ninu isu ara ni se mo pe ogogo wa nu moto ti a n pe ni carburetor ti carburetor yi to ba ti ni idoti o to ba ti ni ipenija ninu awon waya to gbe ise wole sinu e o lo ma n fa ki carburetor ko ma le se bo se se ibi to bi n gba wole omi o ni le gbabe wole mo carburetor yi ko ni le se daada o de wa ninu iso ara omo olomokunrin iso ara kan wa to sise pato ti iso ara yi to ba ti ni ipenija o ni olomokunrin ma di boda sukesuke abi won ti e ni aiso ti a n pe ni arun jedijedi won fe se gaati e nkan ma jade nibi gaati e won ma fo ti sinu iru nkan bayi yoo da kan si mi
3: Babangana Baba Kerewa
4: kan si mi ni ile ise wa to wa ni Ifelodu Street off Continental Street Akure
5: ibe ni mo wa gbogbo nkan ki kan ti o ba n se wo olomokunrin ninu agbo ara ninu isan ara olomokunrin nikan ni mo n pe o
3: phone number mi 08164122777
5: agbo marugo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kakiri ti olomokunrin to ma le dangajia to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se n sun tẹtẹlẹ gbogbo oru nkan bayi ko da elomi to ba loogun lọwọ asise ti oogun ba tan a tun pada si bo se n se ni iru nkan bayi ko da a ni lati se ayẹwo ka le mọ iru oogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ọsẹ kan ti o fi ni di ọdun kan mu e lọwọ ti o ba wa si ọdọ wa ti a ba bere lọwọ awọn to nilẹ a mọ pe nkan bayi lo se o ka to mọ oogun ta ma fun ọ awa kii n se eyi awa kii n se ohun itọju olomokunrin nikan ni ti e ba ri olomobirin ni ọdọ mi boya o wa nitori ọkọ rẹ kan si mi
4: ni ile ise wa to wa ni Ifelotu Street, off Continental Street, Akure.
3: Baba Ngana, Baba Kerewa. Phone number me 081-64-12-2777. 081-64-12-2777.
6: For number one radio. Adaba FM.
7: Adaba FM.
6: 88.9. Akure.
8: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi, ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe, ko le mu oko lo oko mo ni, o se suke suke, da towo re le ni, o da, se kan sun lo ni.
9: Abba, ayo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Abba Mixture, koro jogogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo, akanse gogi bile, ta gbe kale lona ti gba lode, 24/7 Abba Mixture, ko lo ti nu rara, o ka gbo eyin didun, ara riro, a fo gede gede do ti ara danu, logo lomo ko ya ba duro to ti o si ma sise akori lodun lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nada ki fun te gba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le Nigeria e ma pe 0916062 6253 09

adájọ́ má tà sí a sọ̀rọ̀ máyẹ̀ ọjọ́ tírú wọn bá sọnù ọjọ́ gangan làwa wọn rí iwo yi ijejọkọ yi tan dagbere wipe yo tun dijọ mejọ lori eto ede yoruba larin adupe fọlọrun ọba adẹda ati lo a si tun ti pada de fun gbogbo eyin ololufọ ye wa te tin fi okan ba wa bo lori eto yi se gbagbe wipe inu iwe adetun olodumare lati owo alagbadi ofagunwa inu iwe ona la se wa a wa lori kefa iwe yi ori kefa ti akole re nje adetun fe yan ade Oko omi ti aditu ati yan ade nba se irin ajo ti se be o ti danu sona ori si ti ko awon mejeji yo won ti wa ni erekusu nibi kan eyin o se wa nkan fidile tabi keke fidile nkan ka tun jo je gbadun eto ede yoruba larinrin fun tojo toni loruko enikeji mi tajo ma mu eto toni wa se ti gbo yin adegboyega alani oni emi adewale abdurrahman oni mo fin kiyin ku ikale esi tun ka bo Sorry, too.

0: ni nkan bi dede ago merin osan aditurin eti erekusu lo o fe wo boya on le ri apere kan ti yo fi bi ti awon wa han un igba ti o tin lo bayi afi igba ti o wo nkan kan bi oko ti o nbo loju omi igba ti nkan na ma de o de ara e fo oko won ti opolopo okun ti lomo jangan jangan gbogbo nigba ti e fo oko yi de bi ti aditu wa o fi gi fa mora igba ti o fa okan ninu awon okun ti o lomo e fo oko lori pe nkan kan tu so mo ni isale o ba fa igba ti o sa ma fa de oke ori apoti nla kan sisi ti o si apoti yiwo okun fun isasun awo tan gran o tile ni abela ati isana ninu pelu okan ninu won ko fi ara ba omi aditu ba tun wa awon okun won kiri igba ti o tun ma fo kan soke nko eleyi kun fun aso obirin eketa ti o ma fa jade ja apoti gari be ni yo ati ata tun wa nibe awon apoti won yi ni won ti di lona ti omi ko fi le de inu won rara se ni inu won gbogbo gbe patapata iyan ade ko si nibi ti aditu ti ri awon nkan won yi o ba yara sare lo mu iyan ayo na ba se ni okan awon mejeji si wa bale dede nitori won mo pe awon ni igbekele kan won ro ni inu ara won bayi pe igba ti onje ti awon ni ba fi ma tan o ye ke awon gburo eni ti yo ko awon yo lale ojo yi aditu mu pupo ninu aso ti won ri ninu apoti fun iyan ade ki o tesun o fun ni eyi ti o ma fi bora ati eyi ti o ma su ni osuka fun irori o na te okan sile o sun le o da okan bora o su okan ni osuka fun irori pelu won bale tai bale ni won sun lo agogo mejo silu ni owuro ojo keji ki won to ji won sun lo bamu bamu ni nitori are ti mu won lojo keji ni aditu ti bere si ni yi inu igbo erekusu na ka boya jeri oju ese ranko ki o bere si ni de oko mu won nitori igba ti obe ti won ni yo fi tan looto na ori oju ese ranko kitikiti ni ojo keta ti won de erekusu yi ni aditu fi okun mu odu oya kan ni ojo kerin ko pa eran ni ojo karun ko pa sugbon ni ojo kefa o pa ore nla kan se ni won bere si ni jeran womu womu ti yan ade na se obe ti o nwole ti o nwo ode bi iyawo olode won gbe osu kan abo bamu bamu ti won ko gburo enikan ni akoko yi bi oko ni aditu nse fun iyan ade bi aya na ni iyan ade nse afi ti wi pe won ko nsun ti ara won ni owuro ojo kan ni ibi ti iyan ade ti ntu inu gbogbo apoti wo ori ohun kowe kitikiti afi bi eni pe won ti jo so fun ara won ni olukuluku mu ohun ikowe o nkowe lo ni boha ni won nkowe si won ko ko ewe si ibi kan tabi si enikan o ju ara won lo iyan ade nkowe si aditu aditu nko si iyan ade e kan soso ni won si jo nfi iwe fun ara won e je ki a wo ohun ti won ko ki a ko ye ti iyan ade wo
1: erekusu aimo ojo kokandilogbon osu kejo edegbewa odun le mejidilogota leyin ku oluwa wa onitemi owa kilo ro pe nba ko si iwe yi si o kilo ro pe o to si o kilo ye ki nse si o olufe mi looto okoko iwe bi pe ki nfe oloni looto o ko so ni oro enu looto ko si nka asiri ta se funra wa pamo sugbon mo fe so nkan to bere ki saba so mo fe ko nkan to bere ki saba ko mo fe lati duro de oro idunu ti o bere ma duro de lati odokunrin mo fe wi fun o pe mo ma fe o aditu bi ejoba bu eniyan san ba ko ba tete da eje ibe duro oru a lo si apa oju a oru a lo si ese oru a lo si gbogbo ara aseyin wa aseyin bo oru a wonu okan eni lo bi oru ejo tin rin ni ife re rin kiri lara mi iyato to wa ko si ju pe bi oru ejo ti wa fun ibanuje be ni ife re nto mi lara fun imudunu o bere lati e krese o ba de irun ori mi o kuro nibe tan o lo si edo mi o lo sinu owe o ba de edo foro o wa ni ogangan okan aya mi loni yi gan mo fe lati fe o ṣugbọn o lo fe mi oludumare ju omo eniyan lo mo ti mo lokan mi tele ri wipe o le se se lojo mi ka ma gbebe tokotaya ṣugbọn ke eniyan wipe bayi ni ona na yo se bo si were emi a wipe iro ni oluwa re npa ki a so pato ojo pe ti mo ti feran re aditu ojo pe ti mo ti nife re lokan mi ojo ti mo ti foju kan o lo ti wu mi ṣugbọn orun to fi wu mi ju ni mo ma n fi bu o ede awọ obirin wa lorisirisi o jinle pupo ede miran enikan lo ye eni ti ede ede mi ti e nbe to je bi pe eniyan meji loye omiran si ye ju eniyan meji lo gbogbo iwon yi isale inu mi lo wa mo de ma apoti ikun mi ni mo fe koko oro re pa mo bere bere loni yi o wa to akoko lati so mo tun so tokan tokan aditu mi owan mo fe ki o je onitemi ki o di oko mi ki o je baale mi ki o di eni ti o ni mi tori eni ti o ni mi torun torun eni to ni mi ti gbogbo ara eni ti o fi gbogbo okan mi fe ki o lodumare ko fi o je ade ori mi ma ma reti esi ewe yi were were emi ni tire loni lola lotunla ati titi lai lai iyun ade
0: iwe ti iyun ade ko ni eyi ṣugbọn ti aditu naa fi ara we bayi ni iwe ti re lo
2: erekusu aimo ojo kokandinlogbon osu kejo edegbewa odun o le megidinlogota leyin ku oluwa wa okin mi owan eye bi okin so won ninu gbogbo eye okin lewa ju gbogbo won lo okin ni dudu lara bi agbe o ni pupa lara bi aluko o ti nu funfun lara bi ologose adaba ko le duro nibi tokin ba wa o oriri o le soro nibi tokin duro si alapa ndede atodidere ibaka ati ega leke leke ataparo odere koko atasere gbogbo won won yi a pa lolo nibi tokin ba gbe duro oju won lo ni oni olaju won lo lodo olola ati ile olola ni a si ti ri iyun ade iwo ni okin mi ko si iru re ninu awon obirin oju gugu won lo looto oro ti mo ma so ko ni site yi o mo so le kan ri nje n ko ti so nje n ko ti wi be mo ti wi mo ran ti daada pe mo so ninu iwe mi si o lojo kan pe olodumare ju gugu eniyan lo pe o le kan nipa fun o pe ko fe mi o si le kan nipa fun mi pe ki n fe o nje o kan ni sisiyi tabi ko kan ninu ogunlogo awon eniyan wonyi ko si eni ti o la ninu won bi ko se iwo bi ko se emi ona wo ni olorun le fi so fun wa ju ti eyi lo nitori na iyun ade mo fe lati fe o mo si fe ko gba be fun mi bi mo ba fe otan gbigbe nu won ma gbi o gege ni gbogbo oju aye mi owo ko ni pon loju iya kan o ni tole o won si ma se ajo re titi won fi fe aye yi sile ni nkan to ba fe ni mo ma fe nkan to ba ko ni ma si ko be ni enikeni ko ni gba aye re lowo mi bi nkan ba de si o de si mi bi nkan ba kan o kan mi be ni ohun ko laye yi ko ni lala si re iyun ade nje o tile mo bo ti je nje o mo bo ti je lowo mi o dabi itana olorun dudun kan tenikan gbin sinu ogba re ti ko je kenikeni tin koja leyin ogba lomo nitori orun na dun jojo gbogbo eni tin koja lo loduro won ko le lo aseyin wa aseyin bo won bere si wa irugbin itana na won wa titi won fi ri be ni gbogbo won bere si ni gbin itana na yi kaakiri won gbin si la orun won gbin si iwo re won gbin si gusu won gbin si ariwa be ni won gbin itana na yi kaakiri aye jaki jado bayi gan lori iwo eyan ade lowo mi bayi ni ola re iwa re ati ewa re erin re ati erin ese re nfa gbogbo eniyan mara ati ojo ti mo ti kokko ri o ni ife re ti ra dobo mi bi adie ra dobo ayin re ife re bo mi mole bamu bamu n ko se le gbadun aye yi rara lai si re nitori na dada ni ki o wa bo ti se ma se mi si bi n ko ti le dara ni ewa jowo je kin dara loju re bi iwa mi ko ti le suwon jowo je ko suwon loju re mo si fe ko mo pe bi o ba le fe mi ile mi di tire onkon ti se temi si ti di tire lai lai ireti mi di pupo lori iwe yi jowo ma si je ki ireti mi di eyin adiye ti o di obu ma si je ki ireti mi ja si asan o be o tapatapa mo be o tese tese mo be o toju toju mo be o timu timu mo fi ile mi be o mo fi ona mi be o mo si fi ile ore mi pelu egbon re be o ni erekusu yi loni ki o je ki ifa re ko fo re fun mi mo reti esi mi ni wire emi ni tire lola lotunla nire ni ati titi lai lai aditu
0: e wo iwe ti awon mejeje ko si ara won iyan ade fi owo mu ti re lo ona si aditu bi aditu ti gba ona ti re si oro ko tun ni esin mo won ti fesi funra won igba ti won ka tan ikini duro onwo ikeji ikeji duro onwo ikini ekan na ni won sa si ara won ti won di mara won papa jaja ibi ti ori n gbe ese aditu olodumare ati yan adere olorun oba nikan lo le ye o oro fe won yi ti gbe won lo si ori omi nibi ta ti danu duro fun tojo toni re lori eto ede yoruba larinrin to ba di jo mejo lagbara deda ibi ta ti danu duro na lati ti tese waju loruko eni keji mi ta jo meto toni wa siti gbo yin adegboyega alani oni emi adewale abdurrahman oni mo fin ki yin ku isimi oni ese ku imura ase tola a tun ma bara wa pade nigba ti yo ba di jo mejo lori eto ede yoruba larinrin odigba

0: jajide.
1: Ni ago.
0: Yes sir.
1: Mefa ro. Ni on the 13.
0: On the 13.
1: Ni padi ati bere lori oke.
0: Bene sir.
1: E padi agbara ni o.
0: Bene o.
1: Karo lati ma bere.
0: Oh yes sir.
1: Ni ojo Wednesday.
0: Wednesday.
1: Mo ti so fun e.
0: Bene o.
1: Mo wa so aloku wa.
0: Yara o.
1: O si le ri telo bo ran o.
0: Oh yes sir.
1: Owo kekere ni wa fi ra o.
0: Owo pinu se na.
1: O sa le raso inawo.
0: Bene.
1: Lati lo siku.
0: Oh yes sir.
1: Raso ogo eleyi. Lati wa jinja kadi ogo.
0: Raso rire.
1: E raso ayan mo tutu.
0: Ah bless you.
1: Eyin to je wiwe.
0: Oh yes sir.
1: E se nkan tutu ri laye.
0: Yes.
1: Mo kade.
0: Oruko Jesu.
1: Oba to yi te mi pada.
0: Oruko Jesu.
1: Ko yi te re pada.
0: Ah mejo so.
1: Eh.
0: Ka bi eso Olorun o.
1: Oba to yi te mi pada.
0: Oruko Jesu.
1: Ko yi te re pada.
0: Ah mejo so.
1: O ma ni agbara o.
0: Hello.
1: Atago mefa aro.
0: Mefa aro ni o.
1: Ni padi ati ma bere.
0: Ni on the 13.
1: Lojo Wednesday.
0: Wednesday lo ma bere.
1: Ano ra so funfun.
0: Aso white.
1: White ni.
0: Bene sir.
1: Owo ti ohun.
0: Ti ohun rara ni o.
1: Obo ran.
0: Ti owo ba ran o.
1: O le ran laso sele.
0: Bene sir.
1: Ani o wo wa.
0: O sa wo wa bi.
1: O lo ma lo fojo meta.
0: Ma bo.
1: Mo ki ori oke.
0: Ni lesa.
1: Ise woli.
0: Ka bless you.
1: La fe fojo meta ta se. Ise woli.
0: Bene sir.
1: Hey.
0: Yes.
1: Arumba daleka.
0: Yes.
1: Ilesha.
0: Ilesha.
1: Ati gbogbo agbegbe.
0: Ibi oba.

emi o gbodo dakete pempe o adele mi o de ngba tojoba ya oro ba po brikolo lenu won ba nja to won ba ni se looto ni awon agbagba ni looto ni a mo pa paro mo be ba tun wa pada paro mo nko be ba pada tun kebo kedi ti nko awon agba won so pe akudoju dele nti gbin won ni baba pada tun kebo kedi ti mi akuda yade le nto lo baun e ti domo kekere tin bere yin ni gba erun ajulo orun ni o ti pade e se kini yo poju mo lo ma ti doke gaje ki n mu tan eran ko kan wa fun teni eran ko elerire eran ko to je pe abami eran ko to je pe ta ba n soro nipa eran ko wa n wi oko ko si nkan kan be eran ko ta n so yi o n la gba ninu eran ko to le sa ireju gbogbo nkan ti olorun da yato fun eye ko si eran to le sare teriran yi eran ta n so yi nibi to ni agbara ede nibi to ni agbara ede eja papirika mo lo soke gan nibi ti olorun dade ko si eran ko to le sa ire to baba n so ni peran yara bi asa ohun gangan ni o ekun o le sare to eran ta n so yi eni kini eyin lo re gogo ewo won so yinbo e tori e mo mo pe e ba mi tun fe drage pe gogo nkan ti olorun da tin sa ire ni tun fe se sa ire eran ko ti a fe mutan e wa fun teni ni eran ko to le sa ire ju eran ko to le foju o na ni eran ko ta tun fe so yi olorun sa eran yi lesa o si sa lasayan de bi wi pe ninu pe ki eran koko tun wemi oga tun ni koda bo ba tun wemi nibi ti olorun dade ohun gangan tun mo pokuku ni abe odo to je pe yo lo bi iseju bi melo aya ko to gbori soke aba mi eran ko yi a mo tun so denu omi eleri bu eran ko yi a tun mo pa eyeja tun mo se a tun mo so de oke bi se n gberi igi ni gbele ele sugbon to ba fe sabi amo nikan la mo n ba pade ni lele lele ni mo n sabi amo ti e si o ko fo se eran ko wo lo ti e mu tan e wa lati jo ni eran ko ya ma bi omo meta si ma bi merin eran na ni eran ko yi na ma nje bi ta won akegbe to ku pe eran ko meji n jora nile aye mo ri eran ko yi mo si rekun won jora won pupo ju tan ba ni firi la n rekun eran ko yi na n pe be o a le ri ekun ni firi eran ko yi la n pe ni firi la n rekun ni aye atijọ awọn agbagba won nigbagbọ pe eranko yi na lekun sugbọn ti awọn agba ode ba ti debe won ti mọ pe ki yi sekun idinu gbogbo eyin babalawo igbalode ibi to ye ke ti lu awọ ekun si te ba lo ri lu awọ eranko yi ko ni peak o bi ekun ba dawujo eranko fun teni mo lo mo mo lode ogun bi yi jinijini a mo bogbogbo eranko ni jinijini a mo bogbogbo eranko a si mo bogbogbo awon lekile nibe sugbon bi eranko yi bo ba de awujo eranko o niru eranko to le da jinijini bo idinu to fi je pe oto n tolu oto n tolu oto ni ti tolu wo ẹkùn inú ìwò lẹkùn máa ń bímọ ń sí àmọ ẹranko tá à ń mú tan ẹwà yìí kì í bímọ sínú ìwò bóyá inú igi
to ba igi to ni apaluka ti o ga dada dabi inu inu iti e ti mo nkan ti awon ode npe ni ti ibi to sokunkun dada ti o si ga sile inu be ni mo toju omo e ti mo bi omo e si gbogbo igba ki gba ti ekun ba si bimo ekun mo nduro ti omo e ninu le bi osu didi osu bi meta ti ekun oni jade sita be ni ekun oni jade lo didi osu meta ama bi eran ko iba ti bimo titi etan oni lo ri mo sabi ama wo nje fun awon omo e lo mo wo nje fun awon omo e awon iyato to po o wa la ere on pelu ekun be ba ri ekun ila kan wa loju ekun to na lati bi eyin oju e wa si sale to dudu eran ko yi ki ni la un ki ni la to dudu ni ara wo ekun funfun tondo lo ma nwa ni erin e tondo funfun o lo ma nwa le erin e sugbe eran ko ti mo n wi yi funfun oni simbe bi alawo ofefe ti a n pe ni tinu eyin e bi awo eyin se ri ni titi e se ma ri tekun o ma n funfun pin ju titi e lo idinu ti mo fi so wi pe egbo eto yi eyin babalawo

Praise the Lord. Oruko mi ni Sunday Olaosebi Komowala ti Kubwa. O sele pe that was 2023. Te ba mo H medicine to wa bi bayi ni ni Gusape. Emi mo bere ise yen lati nu foundation titi a fi pari. Sugbon lati gba ti mo ti a pari ise yen that was early this year January. Lati gba ni kan ti da duro. O duro patapata ni ko je bi osu meje mi ori kan mi ri bi kankan lo. Kilo a sele. Mo sa ngbo program daddy lori radio. Ngba ti mo wa ngbo o wa sele pe won ni ka ko ni ise wa ka ku si ori pepe ibi ta tin gba dura. Mo wa ko irinse mi tori ayo me da ni mi mo wa ko sibe. Ibi ti a tin gba dura ti daddy tin le adura fun wa.